Kumano yakangaida asina kiriya kwambuya. Kakati ambuya vaisa muromo mumunhu. Ini ndakapwa ndikakundika kwazvo ndikade. Ambuya mazuva ano nenduwe. Kwashaka uya asina chaina chipakiriya. Vanotsamwa zvakaipa kwazvo. Richadzimukoma zvinokurambisa takuru.